0: Alpha ni da akiskine yawa. Alpha.
1: Ai Abdul Bal i ngai de da anja papa de rike da ya daga ba bar war to tun do gudun babe din badiwa.
0: Nga ma de kai le dole ma doji ma bar bar lewa ma ko se isi de ban ban kam gariwa.
1: Nga ki nga de kai le ya de da ya de rike ya mu.
0: Nga ele abam ne ir bane. Abdul Bal ma jaya wa.
1: Ya to ban.
0: To ma jaya bi.
1: Adida ne tawai wa ci si bane.
0: Nga ile ndokri le minga iduru baba o patale ngonuma le pida ma mone nga. Ndoji la undai to niji be to mampa si nigni lisi jada ban ban wale wa mpa bwini la ipo kama ya mja drom ni minga yu mose tadiwa japa wale lwa.
1: Nani ile bula nyane ingilewa ya upatare wa?
0: Talu ngonuma Adeline lia lwa.
1: Bewa Adeline lwa.
0: Adeline lia ya tabudi kwenye isi le ban jwa kudile ya upatare le amanga. Bakura marena to se banda dadi kingasi wa to mama.
1: Ikura mare negi lewa wale negi dawudu baljo se ban mudama jaone lwa.

0: gum to nane je gumarne ka undunum tartar in ya bandili om to sijindi nga bukura mare to ba dira mali to nig mai arsi je nya bane ma gu burara lulumyo ne je gum ma dejile ipo ka ja kingana je je sele jisnari jone ngada ja patar jile mali ma gine je gum mai no ma ge ma magi mare ma tiri to jambal jiriji ne je kum lar gi nya ne ma deji ba wono am gersi sai baujile
1: li sai itura ne le abida ye tiri do jamal i gali ne le gali wul jamal do kala ta di ba ja pa ba yi de kan li sai pa albi tala delin re buri jamal de jere
0: hai ta di ba ma pa ba a delin ne ba pura mare le
1: mobo yi i kul i kum mo mu ya ba wa ne kin ga gbonwa
0: mobo negi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na ikaraji sidi nga bolebo e ya de ba kunta je nangda jenja kisuma je ngalbi e ya jenja mai dilwa e gi kara ele mandle adilin ga udni le di mandi gi ban mai yeba weno ha mandle adilin no ba yi a kisuba kula do na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma e ya udomdu pata wede amna nje morle ne la unoda na ko nga ba yi de ingam do di pa anoda undari jova no na ungungu mad pet tu mwabe on tay do da bien don ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
1: maji mu ya maliku lu tu ya par ne le da mali ntare tre le dorm dum bere ba misi ne da kula lama ga dan kulu gudu
0: he
1: he gada targ mai bil baba ide ba fa da kila mai pole ba ja fa duzuma kan bim ni ba da ba gi fa ne le ba male mu ndo mare ga made au au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au wa do gol rode ni maje abano da male mis retreat ane ji gi au fa ne gi ji sai gi jogi sai le i kan uma film ma kan uma film mai oji sai a gi sai le bu di kargi awos duji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi de da duba di mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri yeto da ya adini la be wiri le si jengle ba si da ni be bai din ba ba chinel biwa ne no mam to mun da low ba
0: bu ne gi tu gi sinele wuli bu adini ba e gi nanji morle ga de ba tedale mali andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adilin je godo bale din ne do bar ko adilin je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: ba ngo
1: nda tan bai bane
0: adilin gun nai kara bag nai no le lesa en ka wa don gun din da kanta en akuba larjue naba magmis nele mam ge tanje kunda man kam maili
1: iya tade joji biwa
0: hai ma tade jol ban me ha mama tade jo bal bula mama tade ya bida da iya kuba lardon gon de nele mag mama cheno le ya kuba biba wono da ne jigi ya didile da da ni jinyo
1: do tu gun do no le kulu gi iya wa tin adu kudu ma din ya le ni gan le gasegi na gi sagi 500 mil le iya wan gaji ta nga
0: e kula ku babo e gun no le da kulu si jin nan jile dairin gun ne ka adelin ne da kulu si jin ida ar lar dol gun le tol la le go ko male ala dwe tol da du adelin ne da kulu jin ya bibo da di da mama salum da ma koda google se ya da di wa bida
1: adelilar kino ama mare de da adelle targi da utura ne lifo kare e kulu o ara ne biadu maji da a kaukula adelin ar kino adelin odun ne ile tu do wa ri gol mimi sha ba ti ta njik charbi
2: yo baba
1: odu da wa ne be
0: gonu manju ya bar tu de glass veneda
1: ah wala
0: ile do sine de pata ma mo
1: aha ile sin di dolele ya unjai je ma jama ja bi no ta riad na le
2: arsen le ya mo baba ah wala
1: riad ri mi li bano
0: ah
2: arsen ba to riala nana
0: arsen ba dire ya da kula ma je ta
2: len don le au an moto je ta
0: ma dan ni je bidam ge goto moto ba to di mai gi mai nin je morli da akaut vevir je akaut camion je ku nda ro la pala je ni je biwa moto ba an di da karwa se tole ba o panelwa
1: i

Chaddo mo tarla wurna akona jartu pori do sirma chaddo sirma kamru wasla wi tudde kandig magano wuro awe do se nita ga ding wur bi pir lay blam kayno ama se de capti radio chat ma kandig ga se dagjo blam ma se dagjo kon lay blam no se chosukti radio ma kanu se kalgi yango wi gi jax se nday ma radio do day la ma hund fay warana blam no se ma hayal 40 far belen en lam no susse nday jar magda bil pay bay lay day day diganda hay la son gi singen ganno djubi da djubi wenim no day dadin ma cho sukira djo chat de ngarangel ma sen nim talay no ndiga suisse ko di jongene day bon wo wito day ane ko wela kanu tira djo chat ma ga daw sara o meja ti cabin technique nen gano djom da nday til ma ga wasla di das bi nim bay galam hono ti cabin technique chobwe gabriel ada chobwe gabriel mi yeno maer tik tik lir yango jeng men bok lay bintu amat landin kubra ahmat mahamat jak micro ma be jonati lankara wito lay mono jong kriyo menandi andre suse kawrora ngel tego nat jamba hanaw ma sen nanin ma ganam jong frekti lankara daid ma gano do da naw ma sen ko ma jong frekim no jong fod be wa hadin nin gano ama ba hanaw sen mondo ni jong suse ni hen lay mono daga bilu mo hayo fe ma dak jono no kano ama mo ma gano jong be ko dinaw sen waram kayno bo ci ja balay nin gano bam ko kano ama naw se ma ko se hanna ma jong na do sen wul kay lay blam no na frek wer balay en la suse ni na di min wi min war digne chobbe gabriel ma bo jone nday dimma ka nday dak jone bi bay fuu ko so mono jak dal ma ka gwaawi do bi mesum kay la di fer sen ko nani nin ma ka no wasla beitu dimma ka hay dikase cho su kalam hono ma da war sen de il faydo dal lay bo jone karo ir kem ko ki pala hay digo le kasara ma jone la tika awe lay blamno ama bul jak tingon ara ma kam lawo le tingma nin ma ka no ma o jone karo gel tego nat jamno na jom frigi dosa nin kaino chobe Gabriel.

0: ada do sent ma radio ba ci yom no wiri jor mar de kati dai taiga job launa ti Coris Bank lig jamena ka jom kayno taiga job launa ka jom kay dai bar sma ti quartier ma walya barrière se hi jar ben dai bon bon waytungel te ko nat jamni da kaw salam haydi free gid jom ma kanu set bo ben dai kayna lamno su senena da kanu waslam haydi freegi ma dakjon do xedi hejax nday do sen lantale day tare job lawon kanon nday kawr ma xale tiwla sme diagno haygano do capture radio chat ci digano naw sen waram kayno ding ma baye ama jetu pour ga ding wur faare day faare ma hayjax jubwa werga naw ma sen bu kay ba hanina tangu do sen ciegle kan ni lumunum no ma wa ga do kalgon do haydi ikri bili do haydi habili kalumun wo bo tigo haadi wur besge di wur ikki kalam hono ama jan bom haywot freegi jakjil kandin ganondo de daabu bu dobo din dosel sino lumu timwer dosel tamnu da kanu jondo far jakwa aday sou sen may france lay mak ki khalbil jion ba yagne na rola aday baag yangju bu ba yang mom no war mar chon yang be bil ben lay mak a sen mo kay lamno a kay me kha yang ni lay bay di mak ano ando ga wa mo kay na en la ga wa li tradio no ma be gitling be so ama ka kalmo sigi yang ni lay mak ay fer mo ni ling yang ni lay mono ki ding ma kanu ma kayle sen kaydi ma kasen kaymi kamba a kanti sen be wasula a ding ba ga yamno ba ga yamno ba ding ma kanwa kanu war be di chunro wa mar mar chunri amen lai ma ba chunri amen lai
1: ko ji fagir kino ko ni kini kino ji war buir kino na gani la na ego fa ting ba ni wedin ga wae di gere gimpi mbar ga biwa ele re bir ba o bina kama ga wae binga na jitu wa rao me bingi ele gere ni go lere war bae wa ga da chure no busu ba vere mbar ga nwa ga leri ya me sa pi o den si ma sa pi o mai war no ta mbar ga nyang kama ai ma hin jong ma ya la hin jong ma ya la mai ka si ja ga den no Kamai mama ng taga dobo mahala dobo usangin la wogo dele kolwe ko tong ba ma puar bo kun ya ola dele kole marakai na kole marakai ma fers bo jeng war bo dala dele si wogo tumwa kana wogo ni chao nai bon la shi bo so ya ola dele lele kamili ko arta bulo ka du bo so wi bingni
0: Yesu sene my France de marse ba yagne narwo dai my France gano ama haydi deng bili boni lay jong woko kuy wa haydi deng bili bon lay bay ni ma ga kolmo ma na bo wer bu fali timno bay dosin wa dai ndiga su sene dai narwo dai lay timma bay lay dai highway di deng ane dai ni min wi na ka sa bitu ma yi sing ma ka jax dal ma do bini fere ko na fere yame bili jong naw ma suma kayla sen bile gi ma jamena kayla dingil ma ga din ga central electric ma kanu wu ma ga kalbili gi alem deng boynin dobe bile ma farsham kayno ama mangu de naw ma su adai de ma ga sen mangu sum kay som no fer ma ga haide la gi sim deng gano wodu na jakdo vilme deng bay galam no fer plakoni de bare adai tingel selanim kayno de ma ga mangu do kayno galam no premier ministre la ala mai halina a hay lingor giga mang wodroben mo kayla raw kongil ni dinin chaw chaw chaw ka hu amangil ma sen ta sen wodi gen basla ada tingel ma sen la nim ta no ana de kili yare be dian da hu ma ka ale ka mang mang central electric ni film tiga ba wara ferjar nin sungun mo dian no ale ke la na de kili yare be dian lay ada de dian lay nin ma ka hu bu ma hay fer segina en la adaye na kowe na ola rap makayla minister ma wari jongre doctor ma bisirna la hayang de wanwa renina tira jochad ma wani na kano amati ting doctor puyango tatatata blik manja mena no kano ti proxir ma hajar la misono ama chik pu hayang de nani ni ma kano jar bir bara suara la duko la ada tingel sen la ni mutano sar hayang de bo sukna kana ma haygo de nyanin tikke ti sikna nyen kano tika kol mai la blamno da kano nam haywor bakjar sena aday na daygano ame tumna nana nin ya sulaino nin dakano na wir sir char bi tubi vilmanja men la ma puka kolera na nani chao ti proxir ma hajer la mis aday man la jar yango kis yawde da chigi kolera ma sen kayla ti hopital ma karal no aday tingil ma sen lam kayda minister ma war jonre dokdan gana dakano was la buitu am yordobe na cheb tu yordo chebe te sabuli ayde yordo cheb sabulum kay pam hono fin rignaum daga karango du worni daga no tiga gogon ni sukne la damno kokon mo hay hu woko nin tu sama kana kar fin na worbe da fin rignaum buila bay ga bo ngo di wu gam wu ko tel tel dan ko do rin yang coin en lamno ama hinga ding hole di mai rin na tutu nin ma kana a gok hay yang la blamno am hay danin ma hay gin wala berka koy wom de lamno koy urila hay moti ligi bon la la monita ndo ferri be gala chigin da monitu ninda kala imno tumir na wom hono daga yok ngo cheblay bay ma gamin jong dak ni wa werka no ana jong hin ka tigalay blamno bay dokano na ma min do dose ni tawa adai na ko we jup ma kano bir be hay swane jongo di griya dai ma kano hay jong be da wala blamno am chawno ma wa kano tika asibe na ko kada kanam hayde den se jarma sene wala en la présent ma association ma radin la kazak ma kayla coalition des associations de la société civile adaye na ma sou ma kayla mahamad ali seyid nadin wang ben ma kayla hayang wodi raw gi raw ma kayla bo sou jar ma kayno ti public ma built-in ni ndaka no jar ma haygo nyan ni ti ma kano ji taba chawtuji league bo ndaka no ji ma hun la buitu ma ka bilege ba inda kanda hay jam tiulang kara nda ses kara de wore jam hay tiulang ba inda dauki do wer kana bi kawre ba ni ma wa ka sin chaul din ji mur ka yin kai mu bai do sel ella ada jarma puyang wala jarma ti conseil national des affaires islamiques ma jarma pia kurma ma pil wala ada go president baran mu kayla Abdurrahman Azato Daoud aday naw masum kala yaro gi proxir ma salamat ma soni mo hono yang de urgi chimblek ma amtiman ni ferwar kawr ma proxir ma amtiman aday war ma soni mo hono se bo suk ba ni daka nondo je wang jakba chawtu ndo wang no ka imam no ka nondo ding olima chawtu lay blam ni daka no ndam hay ding je ma gal daka jak mo tay bay ding ma do ferbon yo ka jar mo charbi bay dosel waday se kal da ying pel de sous-préfet ma bara zoom mamad amad sale blambe président ma conseil provincial ma proxir ma amtiman souleyman isaka abdoulaye sar dal tiwlan kanin dakano proxir sen tino daka jam haynina en la blik ma am jarasum kaylam la imno projet suede yang de kan hargi ni jar ni talay kan hargi sen khatin ni nar no dange ma yakko bara chini ndaka no nar om no awdin jar ma wara sir yang segdu wor ta ding ni wer bara day do sen no hosom no kan hargi nara tima kano naro bin kamlir na ding sara day chikma pu yang wara to chollo no ma pa wa wer chikma tikring ma kano yang yar mi yang da kana ma yo ruki hay wod nyan ni dikin ni da kana chik sen mu kay lam no am jom bon baro wer kano wa yang le chiki day o bin mar kan ko chiklem kano bay do ro mal kay ding pam no na ko we waram kayno moy chawtum no jito at digbe na moy mo chawdin may la bay do sen wani daga no hu suknu way tilay ni daga no nam hu suknu karati ba jongna tiga jup ma dan kan be bayniwa jongre taw do video sen ni ma kay do ni ay wida da no chobbe Gabriel cabin technique de tikliro jengben bok bintu amad wodi kubra ahmad mahamad ya micro jong creo menani andre dai su serina ni gam bo joni na ni ma kano ada ni kal ko signi min ngel dingi reverend pasteur Sergunda Soudi Jonas kolegi yang le mala heja ko korma ti sirma murbame bangleri su senena diga jam hay spay ama ba dawe da pamno tona yang be pa

ta ministério ma fa bu de de sham ma konaramu ra kebne ya la chim ka kem bu tlaye ku gurgon ga yora do bo kana bergwaza mu ya fa zani sham konara danje mena bo sham kon manara danje mena bo ko afika zamu shu ta baza ga lwa pul hopital ma din karal sham mu mu gegun gurgun ku gore za chim chim tamer mai ara ma pujir gabaye ko mana mu be ta turgini a fa za gulele ko da wata nabe gi ban fafilu bo gi ban ne bo gi ban shingbo wala ba tsoma rewo ko ka sham kuno ra wuri gi ro wuta wuna joya ra na bi bi mai mu lwane sa kana dan gbam gbam gbam gbam gbam gbam bu ma ro wa agi man gab cham ki so zan ki ni chokali ya lerne ka ga ya na lamar ga namar ga lamar par wa na ni ga sun ru ru ko ru mo injo kale ma ro bi ma ban kan be kai za bela ka sham kuno ra lwana bela ko gura fa mar ga ri wala be o ma ya na sabulu sabulu sabon ma ju pro kamoke majoki pro wal bab wala lam yap waka fala lam yap waka ma yap choki ma don bana matene won ban pierno wo alo kolo sankene la lo kolo sankene kar bana fa ma mo mar du pel chamma ina konara wala chambre juni ko absain ka je ne dam yan tan bu ayo fala ma yap wak pelika ma yap choki absain president ma kazak coalition ma association société civile son citoyen mamat ali seyd ako te jon tourner non jon kano ka les an ko kalte jam ke shilki leki kalte jam in jorma bansere in zan ki in zani ko gore ako kani kar ge fakya ma dini bilkin projet ko ko adan bu mata vano yo yo kalte jam ke shilki na te ki bo za bun cham cham piyang piyang vano wala pa cho vano ko pa sa ka na ya zama na kal jam ke ya na kalte jam ke shilki na yana tana ta be mar sama ci shiga pele ako ye delegation ma conseil national ma lwa bo za du pel mama du te sur chare yo par go vice president ako do ma dina Abdrahman Azabu Daoud ako kalbo ya kal fa ka ma dina salamat kal fa ka ma dina salaman te dizani ka makre jam jon tenera jon tenera pe jil te ya ako fa bo na ka bo kal de jam ke shilki bo du pel mo te du mo ba mo dan bo ma bi ka mo ba mo shin dobki ka kuma ra préfet ma bar azum de madina mamad sema mamad ahmad sale akoye agun sur président ma conseil provincial ma salamat de madina souman souleyman isaac abdoulay akar gun kafani awo kalte jam de ya bazana ma de zanta sirchare bu ma ki mu yagun ka na urna ge za be mar salman fakama dina amjaras projet sud yo projet wo John Tenny, ka Nwoni, ka Fubu Mayar, Muga, Badur, Bwede, ka Gamagalwer, Banfa, Shwesh, Bwede, te kinap, Bwede, kalte jam, ke shil ki, so, na ito ya jam, mapashu, yo, za John Tenny, ra, ka Fabwengira, kaldaan, inap, Bwede, may, za womo, ya, ka Gmangwono, Swashman, wo, mo, su, ching, Bwede, chom, kita, Bwede, dole, kaka, wo, ka Fabwede, ka, Bwede, shol, ki, be, Bwede, may, ke, zeb, zeb, zeb, yo, ma, ka, wala, chou, ba, wata, sal, le, ma yin fin yin ola an monte salo de cho gudu yin kak kak kak ga ban fin gino wogi boni a yin no no kak kak kak makan yin na va a mo fin yin ozan yin fin atane yo bra kule wo zabu zabu ke shirki kiro bu dole ga nya ka gi bon bu maro ba yi mar yin za ma jon ga pebe ma zon ban bu maro be a ga kin dole yin ga min zaman a da mu ba ra so amno cho amlanta tum ki be mazasir man a ga bomo dir wal mazasir ma ga bomo carbon fama dan gabbe docteur Ahmad Ismail Hissen akoy pa mai makal pela kan les exemples bu mo le mo be jel bu maro mo ta ko mai ara mo mai ara mo gar su bere ka bu be makal wal le fali mai mazana mai masu mo ga yira yi zama ka pera ju chada to chum jaman minute jaman da pil telefono be mars ma vrebe me foye ke pele ya ba dola me ga jen viga technicien ka madame Kobra ka mo shoko zala fan kambo technicien ka fo bi ka jon fere ni bi zama bi ka fak yama di ni yan li bi zama bi ka fak yama di na tezan va ya mar pan ni pogo
yene tanama malanye te jon yem mani ka jon ferele kan luare be gab ki ba pano cham bu manyo ko yeza ki terzen yo lanchum ne ko magi wabe ne shin te tali ne ne gbem shari wala ne shishi ya ma te tali da ngi no magi dayan be lanchumi vi bo bo ka kene famale dan a jonne kai ya ba pou gapli no cham kone dan la masin ba jor bo pli pejala Zanki pour la bouche bonne à Amazon, il y a la chose de l'air, il y a les huit blancs, je suis à Tune Boma et à Lio. Soko Pilima Malani, moi j'en ai blanchum, technicien. téléphone sonné ko mamou gabkoyo ko téléphone chef agene gabkoyo soko poli mamalan motel lanou ko mar fa bu poli be jalatan betel lanchum ka lo fereza bu pe jalaye ko bu fa anou le chicharo galeno technicien banyou

assalamu alaikum nay sa kan gite min di haga kal kal aw news di on valor de jeri haga no gjanor kal kal le gitene no haga no gjanor kal kal le gitene no warnga mon so ndelam yedne mi nge kya narama zayen haga tulor kya tulor haga du ci haga raka yo mo halaro video de begre day kam gum tan na warnga mon so ndio mo day lung mi yo ko ndo ka bi tekni ya tan na ka sare mon tan na warnga mon so ndio mi am jalon technicien lung dan mo ga ko lung ga den kan ga chogbe gabriel a chalo li ton ma yagram ngere ki hinge jaranga kubra abakar musa yo kubra abakar muhammad en ki ngi yaje ko ralu nga tan ko ga pe warnga mon so ndio mi dreme wacceri nga waya ibrahim amata mbomi nga api karo kam ko bolgano wa cabine technique ri itali mon ka sare de mon koy matane na warnga mon so ndio

Ngere premier ministre ala may halina wo nalga nanama ngo ga nam halge day awyo na kala dinge kede kada ya ngayo dan murungu day nama ga no namna yelan yoy go habar gete ngere habar dan yo namrugo mi nawno lawni ka jara runin la fewnde dawla ngamno yoy nge day hugo yoro day lunga dan mun ga akul dumon ga nan ki dangi changa ministre yo na ka dinge kede kada agram nanam halama ka jwa nga hala day nama aduga acuna day mam nawgure day lugu si am ndon dana wal gadi gade day ya nungu gadi ni jekenya day ya amna cagi wala ma amal day lugu torti nga kula ka kalan da ka wi nga day cagi dan na cagi yo day kure ne koy nawga na cagar koron man nangi kede day ni na cagi mo acuna day ndudo amay da halagri kalkal day ka jwa yo hugu yore day akul le kany ga wonda hajar la misio na alga ogire nda yami go eruyo kolera na ci awnde ga awndo hopital nge karalio yo nge day ding dango na ci gre day ding ha dan na ci yo ci ding ke de kada kun ci di yo har nge manoro day ka jo ya har nge mo ke gan nang nga mi mi amno ngan mi benor kalio cello ma cello nor kalio day ndugu do na ci bo sabil ngan no jog nga day ni bende imene kalio amanyen mi no amay kalio ngarawo kombo ngen day kam wujuro do kom kombo wogo yo nge day ding ke de kada nga ci gyo ace day ngunge kede nga day dinel nga day dan manga day ya wonde day ya ngabri se dinke kede kada ya nga so day gel nga ge bando kalo chalwa na mro gel nga de kalo dinke kede kada ya nga yo ka ke ganyanga day ya kanjo nga day dem no mu channo ga ko le rayo naji akul jewga yo munga dinga ma hal nga man no ro day dem no makka ga no yo nga day chegni nga hal day dinga dran ya chag nga mi ko ministere nga sante public dinga ran ya chaga wonde ka li nga ran ga ke mi ke ga no yo nga dan yego habar gite ngire dan yo namru lungi changa president nga kazak yoy nga lunga ko nga dan mo nga day dinge kere karang haleni akul nga dan mo nga ko Muhammad Ali Said yoy curu yor na manal na chapole mi ngi kere kada agram nan mo handa ma wunni mare may di jenir la felle yigri mi nga yand ko dan gite yigri jenangu gite na manal wonde ma nga nak ma yora wonde day ya burni do mo nga biltin o ni nga dan na manal yoro day na chapole mi go jamay ngi kere fo yo nga yo mi go ko ngi kida nga yo nga re day dan wo chawna nga yo nande adal yego abara ke tengre danyo abar ngi migo wa yama hial migo wa lajina islamiya nge da yama chada handu gre dai lu nge dan manga kula naim nge president yo hadai lu nge ichanga Abdurrahman Azalo Daoud yo nge dai nama ga yal lu nge province nge salamat weli nge dai dran yama yal yo yal unda mtiman yal ga ya chapolo migo nge kere kada ga yana dan gala ya chapolo migo jama edinu ya chapolo migo nge kere kada yo day prévé lunga kula daw lunga nga bar azum yo lungi chana Muhammad Ahmad Sali yo lunga kula président nga lajina islamiya lungi chana Suleiman Isaka Abdullahi wadran yanga ya jangu gutegre day jar ganangi kere karangi yo yepi halnga day dan go jenir la yo yuni mara yamay go ndura ya ko wonen nga dal halnga day yan halnga dran go olgini halnga yorgo fo yo nga day dinga ya je yan yego habar gite ngire danyo makoy himani naw awonde daya salama de gamba rawnda am jaras walor daya mi go ngi kul ngi chanaga projet suet nga day dran nay gi duga mi go wafa do dinge kete karayo daya mi go ha ngaram ngien mi go dawa ya juga daya yi chubu yi dugal le mu gadan ngade day ka jwangi kete karanga lama daya anama day lugu na chubu wala ngrim nga day ka jwanu ju wala way na chubu ngrim na chubu way nga ka jwa nu ju yo nga day kedan ki dan de kar kar de drango yamang day hal nga day yen mi go galar kal kal le yeni day yeni yek ka jwangi kete karanga day dan mangge nga gan kinyinogro day ya gata gujug yo gre chegni awnde kawli hengaran yoro day dinge kede kada yo mi go ko dan nar yarnde ichubu yan miga wunge kede kada yo nga yo gala ga fodong day namru dinge kede nga day ya alama day dinge gan kide di binga day ka jwanu ni chuku yo nga ay nga wacha gi omugere lunga kulle day delegue da ngulawni ka jwanu ni la fe awnde do la onda province
ngarane lungi jana docteur Ahmed Ismail Hissen yo dan go ko non nar yarnde a chono dingal nga hayan yo day hidi ben di ayna ma ko ya a chono wan ga day de ma gana na ko janga hoyde a chono alla dad yo day ya kin na je day ya aydin ka di jamana ni ga yandi jawga mi go day ya kar ko na yam garan dian mi go galar jawgu di yan yak ka jangi kede kada nga day kin na nor yo mu go day dingal ay go dan go ko non nar yarnde ga day na caga unde kawli ngan re ayda gere son da bar ngum no ga liter na yo habar nganar jawga day ya na ko ya na na bala wonda sakani te mindi fi akiyu te kal kal le na ko nabal ga mu ko ya mbal gano ha kumbara ga de tsal dum no ka seta yuni mindi ki ga ken fado mu ko ya mu la gano ka bin technique.

Assalamu alaikum jamana din jamena fada radio chadi ya kokal kal fada radio chadi na des demba dolmian feran chirungo stajeran na saram mana ya kidangide chaddo dai nangide di juchin di rokosodo kabin tekinigi mahamud gasar hamadin kentengon tada chirungo stajer Gereado technicien central émetteur grédié sokibo fou microbe kratamando mohammed adam hassan chumana wada abadmi ro labarne kranien chiro cabin technique mahmoud gassara kudina be kali chotun jodo na kurno Yako miti uwa fada radio chadi en ye bekeke chadi ade kechemaiwa
Isa Jibirin Ngoro Adi Wayo Blamarewan Katis Rumbe Fando Kirini Yura Krakona Nda Wa Kirinjin Ako La Barnde Badierango Karangari Nundi Fanoi Kurayo Bayindo Zirido Lamar Nalafe Jamaya Kala Kuraye Chodo Aldo Lamardo Kana ye darasaye ngoran jammenay kore adi chorambe wono nondi jamanga ya fannona nangale nkalodi ngalaw kon gon kala fore yadi wono ndoy yewno angal teewuno kal kala dawuno kareora dawuno no kon ye tilkinuno ayi ci di ayewuno ye no kon ga sabon tilkinuno sabon wono kerkedo kana ajar la misiyanuna ari charambe wono ngoro do ari karal ye ndiwno bayim fankina ari kasado kolera gay kurawna kam do alama meji jay kadawna nda ndoye nan kareo ye goyna da ala har dinun waye kam do wune alama wololoy golkina yidi ye yerkina yidi wa Adi tiye nyono ungu na adi laptan serare diyoro goro yado. Kunu adi baka choye nada umakana kura adi karabaye. Adi chat elek adi farsha edi. Kunu choye basari kudo. Sobo adi nangando. Awul waziri lardende alamaye alina. Todo hal adiwa ngallara wei. Ye jamaa ki dawanga e kurunga kurungi de chutudu president ari kazagi president kazagi de mahamud ali said ari ngorobitaro gay kuro ngorobitaro gay sirade jamaa do mayaso yam adiniso yam wara angala lardieso Lamar do larda choran eiro kalafe ngalao haldo ari galae. Haldo salantie lamar do daraja kalafe. Narin ngorodo ye bitikiniero tiri. Kure narin jamama meo yang uranga ero tulotu loro saangire lankodo. Ye narin nado barazum fotaro tiri. Kangam do adi legine islamie larde chario fongon kam deuxième vice président adi legine islamie larde chario Abdurrahman Azalu Daoud tiesur kerkedo salamadi arkoto ngura amatimanian ye narin toro haldo lamardo kana adi Adini, haldo lamardo adi kalafe, kure haldo lamardo kana adi borondo bara zumchurisera, Muhammad Ahmad Saleh, kurado legina adi kerke, Suleiman Isaga, Suleiman Isaka Abdullahin, tenderi ngayo, Haldo Lamardo Kodo Tulotu Loro Gala Yamara Chasana Tulon Daya Yaya Krayera Daya Anglao Keche Kur Kechae Tantama Daya Anglao Jamaso Labarnde Kananguye Fanguna Tanda Wano Labar Kamrosan Dubalem Telem Gais Kratomandoye Muhammad Adam Hassan Chungono Da Barimi Ako Beina India Kukreya Dikraninchi Yena Karino Legina Islamia ngura torbayuna. Isa Ramadanuna. Adi ye kukwereuna. Ko alama kantaw hindindiuni di kungali indiuna. Ko ungu adi burgan kulaidui sato diuna. Kwayembe labbar chununa. Ye isa Ramadan diuna. Nadin daran da miawono bayina di fanni miawono legina islamia ngoro torbaye niro asa ko fidon luko umbe kuncho
kongali yindi ko unum ari burka katikule diyan kolonum dunminale dabar ngotam choro ko viden lukobum be yom bro walja lejina islamiya ngoro torba e masole yango gaya ko wani angure ne angu tia ko ango sarau chungi ye lejina islamiya ngoro torba e uno isa ramadanu ari ko ngari yindi uno ye kongu adi burka katikuli diyan kolay duuno uno ay la bargul chono uno na satan kayle ko waye tenuno lejina islamiya ngoro torba e bayina di uno isa abdurrahmani fancha uno choro ko fidon luko umbe asa ari ko dona yondo walcha lejina islamiya ngoro torba e masole yango ko ya ko wani yango cha kwango sara uchungi ndoi wa bayina di fancho isa ramadan ndoi wa bayina di fancho isa ramadan na ya gulchine isa ramadan ti dangi fancha ya amati ta tiwo isa abdurrahman kya gononi isa ramadan ala fantra marikiri mai mahammad musa gadam chef de canton kanembu masakuri te wono no ndi jamata na ngai fa nono ye karngari uno ye ningali baru ye uno kabu udai kora uno incha uno kam adanga na muslim di yanga e uno dandal ngan lorant lutu lo krai ne uno no ndi yamuno molo sha uno fe manu uno yankulo berambe uno tanta marada e uno se fi ala ye no ndi uno kalando tiri bari awade kikeno uno kore yo uno no ndi e chonana uno ngallar bolom karana sada na uno ala fan trabara kidi mai mahammad musa garam chef de canton kanembu masakuri te uno jamado dana ngaye fa na uno ndoye ya fa nchene uno kana incha dai kora uno ningriya ke chingu fa nebo uno ndoye ya uno dandal gan uno ngura nga choran dandal ngan lo rantu lo tu lo kraye ne uno ngallar fate yo ko uno chono sari na uno sala inchi sari na uno kore uno yodo waya yono ngallar bolom karcha na uno yal tofel uno be chade na ra sanche chode uno na konda kero yo kona ala ko mani mai dalawa chode uno kore ade yada keche adam bai chunguna wara de pele ai takke brain domain asan yola adam irimin dana masakurin doye uno jama mau me uno yenge kenten karnge nga e uno nyuma baka e no tiri kwasan uno lor so do uno tada ngide ye adi asan na adam chungo na wada agwiye kantaw jwe kongu me uno skona kurtu kangaram wa kasari uno say na di uno jore kichira chare uno ala nankam chirgay uno wa waran uno yo wararan uno nga har de sauro chereado lakiem koirumben japarian uno musa shukrian uno nga har de sauro ala nan kam chere gay uno adam ibrahimin adam isa chunguna oda abi hakin jamang on sayna jore ke chere chere uno jamado group ari yo ay takaye che lamara ringal lar da ye kidaye uno na jaso da ri jore ke chere chere uno tadal lor sae uno rangan dengan ade abadingan abang gulian uran nga yar de saun jirado ganga farsan ganga madangiden balaman kore jirado ari kurtien jamado kurti mesien sen nga yar de saun jamado no ade ye kurti mesien nga yar de saun nadin toira sena kam karso bora ar de saun alan kam chirgaun yusuf karran ye alay ade yusuf karran alay bokon nuraddin gogon jamangedam warde sauna njirado no ci la maradi mumbun seinan maden seinan njirado ade jaran katimu surayen seinan garde sauna jamado no ade asan ade ye representare asan kalakale jamangono arde sauna alay ye adam kurein ma kitchen
somailan alay asan alin jamangi dem wa hardi sauna ala nan kam cergay wona ala nan tantan kamin kamin katte ko da yiran gay dana goyne wona goyye ga sari kirno haji halima jibrin abakar adibar ya kurambe do kana dana masakurin kurto ambasan chauffeur do ade abaka kedlay lawfi tekin tiro korawno ko dandi o fancina wona kasa ko yedi wona tera antongo nay wona adingay la barba ko manoyro walcha wona numéro téléphone feloar yindin feloar fide yindin firakul luko un ala fan tramo de kidie yeyi kawle kana ade maido masakuri gul saide yeyi jira ka kere anno nonu kay gul chenje dina bo a fam kuno yen no uno ye kuru ye mana uno ye arita gul chenje ri a gire didun kam do nda kuda yo kam benemia ye kwato komani mai kam benemia kichino ko kam ala fanjuno kay gul chichina bo ndo ye famso amma kenge ala yadu ya kenge de kesai ko awari tv ada awari ngala kan no yinu do bo ngayo no no mende katara selanja kam ta je ko ngu mende ona chal choran yi kana shari ta mai ne kan ta kana meo musulmara gangaira a keske bo mende kan ta meo shari ta mai ne golle me fulu bunzu ye koko yenne adun koko wora burtutu ke siri kana nalan kuruda ba kulu kuyi nalan be da ba birihi amma program ala yede kai noyunu ningala te furo jogi wa ala dango karto kai noyunu do dalari manate gandar kirno kondo ore mae ngora nga choran kam kichi hai ibo ala yaduya kengere le kengere le kara ala yaduya kengere chedi ala ya nosa ari ala wa kambisa inchi bonu ala ya nangonkuro ye lorambe nangonkuro adimbe nangonkuro do yamat kolein solo dalin solo kake chatai juur die wa kiske ni wondie do kangaki a wo kangula awari remina ti kambe juur die ko a wori tamme anglai ni sandie ni manara kartie ni ya jama lardo choron maye die hakuma ye die juzi die ndo ye die ndawono salino do unja ya dalawa yibo asham gona ya dalawa yibo halla die nasara yuno na kincheki lido reme awono kula sin me jom kunu die yuno zaman men daya sami sonado o kana dal mallaya raga kokora ko mallai sami sene waye mallunno amma kangalla sala inji to ko sarini do malluma ya to logol kenon fanni ayuno zamanu no nebi musa yanuno dalawa duribo doha dalawa duribo duribo duribo nebi musa ikeye na ko nga arfai ya rab njoraka indi chodo inchi awala yiba nyene ne uno inchi asalino do yiba ngai do ndan ya de kore ma diuno jasus diuno kele kamari gol sama tilie saline banya ne kamari frangul jekya wo kwanon ta jasus rana wal kona Allahu akbar ala jasus rawelki bo wati kallare miya kelvin kala kirsu tidi dore miya tadde tro tidi mei dore miya tadde so meso kolar danga ayekiri ari mfoye gulle nalan dandal di fada ala na kwa tewa nalan dandal kunuike nalan dandal njallo nalan dandal kenjelai charcho fisu adi ngaya wae agire guli nyineina bo nda toba kwa nana alarme oronana dalawa ye dalawa ala ite ye ndi asinikre yenua ala nango mkuro dalawa ye nango mkuro angal dango iba telefon do ura una yalla nadin tendita kulen keliya alai inchi jaye chotolo farangi deringa ay furchi kura adana odiyo ko wa goy gucci faranga ma tandi me woni me ngri yuri diuri de ina inchi goy kuloi ngaya ala die halbul nyine yadi
nakin cheki lidore men jango nadiye ala fan trama de cede ye ndango suno yakko mitifindia fada radio e charien jamaso labar ndoyo fanno bo hinande yo fanno kala re kenji kabin teknigin mahmoud gassar hamadin kentingon tadan jirngo stagiaire jirado technicien centre meter grade ya isokibu fo microbe kratoman do mahmoud adam hassan chugona oda abadi mi andin non din komani maya dia yu yaido kala kille ala ko gabkine assalamu alaikum.